webo nna nona ke roe sa ke nana webo ha ka tira pega webo meteking e ga ntane nga ke kai bonna run te ka parents ka peran tamtai se kona nka bonga na ga non tira pega webo a to as na ga bo to yo ante tare poni ke sinarien ka bonga na te tare poni para pai ne makuri ani ka bonga na na kon neriai me ena kiriki pa te sapepe iria run Wakin arapung to wana me to wana. Kito enang konan katan na koira men sipa ngare bukin na rauso. Ena kiri kite tarepon pati sa control me ura. Aikai tape ua yongo ni pupuoki e konan kataya te uso. Temuan, rinia to wana tetai ni katua pung. E anapene ni kasukuya ya tarepon ni kapene kaini muyengami. Toan tainte katairi. Kito tainte kainu uso. Kito imainte meso. Eyang. Kapunga na tetayaan ni meruruwa kinakanoan na mipong. Amitay ni ngare ngare ana, amitay ni menika ngare. O hanipo ni kukurei, imere na mi. Teka uwa. Karo, anariki patahan karawa teka toto. Ate ay yare ire mentepaya ya noria, o mentepaya ya swangaki. Ngayare nga na karo, akapene ya tayin titayiri kyo hantan ya tarepon. O hanapo ni konan katoto nga nabe tiyaka kiani na siya. Nangka nakaro yei yata ini katua pung nungora oni meroro menasia awana pun dimuinna pe cakatu tuan ni atei. Cakati nunga kakau nga korawakin na mi activities na mi uso. Narun na tua kam kairia na simi ho kam na kolungok. Ki kito kam taka karo isna nuku tinan outdoor games. Wareki karaki na koiya. Wayan na nini. O wayan ni koroi ki katan na koi isipangami ki ami makuri ni muyangami. Paka korawakin na kakekai. Ena pondiki pa ayauro ringa ikana te imetoa nuringa o anneki kona ni maninga na koni peiki anuri on the screen. Ngaira gaini kiripes o apunye ikateira ete popo takike. Arora nungwayan sipa sisipa ikanara. Sipuo kia kaina rausu me kain darikira. Kakawara kia rakoraki o tepia kinan temenna me temenna. Sipia te imetoa nika te imetoa aron anuara mera kate iaikai. Oni ka kwa wapa kapunga na akin da peka wai kapo. E na puto ka haru likira gini meura nusu. Mea na akiriki pati sani amu ina rausu. Ima ini pende nara meroro awa yotu wana tesisiraka na katia pasi na waya ni yangoya. Ngana haru na pa yegi eto etara haru ni kapunga na anna mtarepon te pungare mkwa nanwa. E na teakin na pa epe niriki amtai mena nom nakon na mtarepon nakon amusu. Ngana tekeya kaying. Ate pungay po namtay ni Karawa tipita kituta na nakontara akin mani. Kasuka amtare po on, o taray metaya, nasim, pum, amkaro, kenake ko tangiriya. O ano po sisiraki niya, mga pahawara, tira kanuan na iya pong, yaya ka nga nga kiyakiya. O pun ka penero ay nanom nungura na ko iya. Kora pa ibukin nam tayin da isiran kanwa na rameroro no son te mani nga po ngayo. Aw kantani nga pa iya isi pa nga merike mani kanwa na rameroro ayo. Nako narataya rimin, sa mga kais ko na pekaike. Ayo timetan mo ni sinyon tatir, yakatikirawa ni kiran nampo ngay.

Meni minu ram nam kong ra wari rek yan ki ki mut to an to wana. Te me roro nu su ar yan a ki ron ne. Me ron ne te me tani mon si miyon na ya karo koi ran na ratain di nga apu nga yo te pi me tenu wa te mini si miyon na wa. Na te me to an roro ani ko nga yang fang sos. Ni ka kana koi nao kanu an nung ram. Ay ka na kunan na nga ni ko te me rurung. Tapi kora kunan ma kia na kunan kausi ko nte di nga apu nga yo ipkin karo akin na ko spangam ma ika kokur ki. Na tauroi di kiti ta kanu an nung ram di nga apu nga yo me kunan to korana. Takan tani nga pa kopin yangin te tini me susu to utana na kautai matam kunan to korana yo. Usa tirek kamerurung ko.

Awana ngani mea iru uia ka hante e pōna no kua ia mea inono uske mea kura ia tokorana uus te irake ka mea rurungu. Nā tauroa iriki kauta matam mea kunam, ni kunam tokorana iyo, takaranga ina koraki. Ari ana aki rounei weuma mea fata ruatameki.

Asunder meroron ti nga po ngay, pun kapiarantan naratay, ni kapungan nakin ti tarepon, kira pia kaway ka po, awaratay merawso. E yang kanwan da pia kaway ka po, naroon kapungan nakin ti tarepon me kanwanan ako. Oto abay karariki pay ka kanwan koropa yay ka po unjaan na pente po ngay, pun tawana te pa yari ipahiriya ni meuray na nun te pong tawana me tawana. Iko nani po kira, ni katavyaron narareita ki merororo, awara usuwa ikaha ki mena irarikira pa amena isina nukun kiripes ki amena yon nape. Sire yakin dapeka uwa ikaha po uya ni katuwa pung. Ya katu meira mekanuan pe ikaha rikin tiyon nape apanin. Oya konana pe nupuwa karun naraka karike mani yon ti online ni itira tape uwa. Titaripun, erang mariri kira patana. Mea konana katu meira mera usuwa ikaha meka isina nukun napera. Nititay erangin tabi, oya bukin nami o asirang kakaitaw. Kais ko na noy, kanon rapi kaway ka po. Mengin nani, ang kayipes po ka rami kapayira ikari ki menpayay kay. Me ipon ko na na pentapin, nanana tauta na imintauta na tipay arang ini kakawa kiriki. O tipay ani, pun naratay me tukura kaya kisirang ini kaan mga nga iya, kaya arawso. Kwasa nonora tipay arik, ayaw wayan tekateka toa kain temuyo nga tuwan inanun tuwan at itap. O, awa yan takataka ikikira pataya, meke taka karapya kawe konoria, pakapya nilike yatay, yon na yatare puan. Eng, awa yan imena rapataya inanunti tapwa sito wana, me ayayangu, awa menako, pahamena ntapo tapewa. Tapi men na diay, atatani ngaya, yakaro parang inikan karakin na kanuan na yapong, toan na yarire, menaka nga, o ni imam metintet, Ape ni muan tapitapin tatara ya taripuan ni memetako ni kanuan tiyo anna ape. Saki siyani, men tapitay, o menga karo, arangkan kapenya ya tayo menasiya, meteka nga nga panasiya, arangin na norikin na ya games na ya tamni, na ya taripuan. Arun tiritakin te uso, enarangin kurakura ke ni merurung, dinanun ti memeruru, tiwayan ingari ngari, tiwayan ritakin na maraki. O karikian tawayan ritak inanon tupong tawana me tawana. Titari poon, ipon na kikonahan doon niya muin teingan karaw na no. Kito ati meruro epon na no na kiroay. Sa kinano na pa epwa kakatira pa ka wepo. Metiking e kanta ni nga kikay, pun na ron ti kaperans. Kaperan tamtay. Sikonahan ka po nga na kanon tira pa ka wepo. O tos na kaputuwa yon titari poon ki. Sinariyan ka po nga na titari poon para pa inimakuri. O ni kapungan na kon neriyay, me ena kiriki pa tisa pepeiri arun wakin arapong tuwana me tuwana. Kito enang konan katan na koira men sabangaray bukin na rawso. Ena kiriki tataripon pa tisa control me ura. Ay kay tapewa yungo ni pupuwaki e konan ni kataya te uso. Timuan, rinye tuwana titay ni katuapong. E anabene ni kasukuya ya taripon ni kapene kaini mo yung ami. Toan tayin te katairi, kito tayin te kainuso, kito ay main te meso. Eyang, kapungan na te tayaan niya ni meruruwa kinakanoan na mipong. Amitay ni ngare-ngare, amitay ni menikangare. O hanipon kukurey, imere na mi. Te kawuwa. Karo, anariki patahan karawa te katoto. Ati ay yareire mentepaya yanuria, o mentepaya yaswangaki. Ngayaring ka na karo, akapene yatayin te tayiri kiyohantan yatarepon. Awana pun konan katoto nga na pia tia kakiani na siya. Nangka na karo iya iya tayo ni katoto pong nungura o ni meruro me na siya. Awana pun dimina.